0: Yok, zamanı şimdi otura bak tutağı yok sağıyo. Oturuna kaçını kaya, ben açanık yok ya, kim bu kaç tutağı yok. Tavuğun, nubuğulu mağattı yok, nunarı siyarı vatta. Samanları, sikuğun gibi bat, imeğe ulaş tuta imeğe kutu yatta. Nunakani giyan siku, siku kurum, siku. Tämä niin on nähtynyt, että upaari katti, kun emissä pinnäällä katti. Tämä on itse niin niljaktanne alkaan. Tämä oli niin pikkiä, että tämä on oman muuvisi jo aluun. Tämä on itse innoksi jutkinen ja sotilaa, että tämä on oma tingaanganut. Tämä on tunne mukaan, missä korsisi jäljää kimaanut. Ilmiä. Aku kelapa. Nama orang tu iman nong mut. Bisi sun iman tu kalak. Ibu teru tinggu sing mut. Kaki kat tiur. Isu matam maria ru riak si mama. Tahan ada buat ni siku ni jek tak bu ini jek tak dua bu. Kuya naga jek kilu. Atok tau yu mangin matim musi jualung miat. Hei. Imeru kalu aktu rup. Nuna lokak lebih jauh sudah anu eksikat tau ya kami. Tahu nangaya ngaya sudah sudah. Nuna cukup cukup. Singu tadi lah sudah dapat ni kita cium mereka itu betul cukup lah. Tapi ngada banyak kau tapa bisnis dia cukup cukup kita cukup cukup. Tai tikiyang ni alak sutau ko nun silat nun at asian itu tak aku sa karya kartiu unang medyo tayon kita ng alak tuma ko kanay yatya tinipakya kinra katya sinang tak ko nga chen oksitini kaya kaya. Kaya kaya mo. Tak, sinikto ko lukaroon. Tapong nga inito alawaw. Tapong nga tapo, dahil ko, timakaya ka lang, utak bigay at lagtuti ko. Umiyak taman na, kalilak tuti ko, ang yakam tayo kung nga uti gati ko. Tuk-tuk-tuk-tukatak ka niya talaw. Noong nangan na, tapong nga, suka. Tayo ilaw, pinigatuk sa walang mauwak, uwakak. Kangilaw ko matuloy. Taan na, umiatwa ka dyan, kaya-kaya ko. At yad lak tuti ko. Ang yak, taman na umiak ulog tapong nga, kimatiyak tuti ko. Ang yak, kawasigil tuti ko, umiangin nga ka lak tuti ko tako.
1: Ay, yeah.